0: Hello.
1: Ye bonjani.
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila.
0: Ukhuluma nomuntu ekadindo kankala.
1: Yebo, yebo.
0: Bengicela ukuthi ungidlelele ingoma kaJumbo futhi ethi umphetho wengubo ya.
1: Ingoma kaJumbo ethi
0: Umphetho wengubo ya.
1: Okay, okay.
0: Ngiyabonga.
1: Sengidla isikhathi samzala kodwa okay ngizokwenzela.
0: Okay, ngiyabonga.
1: Yebo. Sibonge kakhulu laphana kumlaleli wethu laphana ethi nje cela laphana simdlalele ingoma kaJumbo laphana ethi umphetho wengubo yami. Alright, okay, sharp. So ithola kukhona nomlaleli lana othi yazi namhlanje ngizoshawa. Kukhona nomlaleli laphana othi ngicela ngimdlalele nje ingoma kaphathwa kahle. Yes, phathwa kahle. Uthi nje noma yiphi. Nanzi ke nje ngisendile isikhathi samzala la, sengidla isikhathi samzala kodwa ngizomqalaza ukuthi ukhona yini. Mina ukuthi ube ngingakafiki sizoqhubeka kahle ke. Lo 30 minutes lo sithi ukudla nje, sithi ukuzibusisa, sizibusisa mase ke siyangena kahle ohlelweni lakhe laphana umzala, cause mina ukuthi akekho ngizoqhubeka nalo uhlelo sizoyibamba nje until kuze kufike laphana. Ngicathi kufika umfundisi laphana ngo-5. Ya, sizoyibamba nje, sizobambisana nje, asibambisene until 5 o'clock. Mekuwukuthi umzala akekho, but ngizodlala le ngoma phatha kahle, ngibe ngihambe ngiyoqalaza lapha nomzala ukuthi ukhona na.

0: po sa mo yun, Sabana?
1: Sabo na po ito, Pesi.
0: Iye, yeah, bawang dyan eh.
1: Siya pila. Ka tentro na kung saan na yung goma na si Pumakabane te peneza mo nga ito na usap-sap ito.
0: Ay, si Pumakabane. Alright, okay. Uta yung tingon yung logo sa kona?
1: Ito peneza.
0: Epeneza, oh, okay, ngayon. Alright, ito lang ba?
1: Sure.

0: Jesus.
1: Ema. Angikhohlwa ngayo.
2: Kumsaza kumkhulu lapha namkhulu 7.6 FM sahlene lapha na uPercy the Salt and Pepper of umkhulu 7.6 FM. Isikhathi ke manje sithi 55 minutes lapha na lishayile lapha na ihora loku. Ihora lesithathu lapha na. Sizahleli kuyona lapha na ulokhunani ihlalo nje esisinda kakhulu lapha na sikamzala lapha na. Ey, yabona mikuthiwa kukhona uhlelo olusindayo. Aluve lusinda uhlelo oluphethwe I legend of umsakazo alivele sinda lapha na uhlelo oliphethe umuntu o othime efikile kucaca ukuthi hayi no kukhona umuntu osengenile la kukhona umuntu osengaphakathi emagcekeni cace nje ukuthi impela ukuthi hayi umzali ungenile ungaphakathi yabona ke kodwa ke into engizoyenza ke mina ke ukuthi ngizokwenza show ukuthi wena njengomlalelo mgungundlo of FM uzohlala nje unethezeke kahle ayikho into ozoshuda ngayo because manje ngabona ukuthi okay ngathi uhlelo lusithatha lisikhomba ngakwi gospel ayike ingoma irequestile mina ngizoyidlala noma ngathi iphi yona wayifaka nje mina ngayidlala bengihlambe sodlala lezi ezohlobo lwakho umzala lezi ahlela ukuyidlala kodwa kanje ngiyabona ukuthi ngathi abantu bafuna ukubusiseka ngubani ke mina ongaphikisa umuntu esecelile inkosi yami ukuthi nje ngicela ungibusise because nangi lapha na ulokhu njalo ubani ke lo sike sibone ukuthi ubani lo uAndile yes uAndile Andile uthi nje cela ungidlalele ingoma kalokhu njalo yincandweni ethi ugqoke kanjani asike sibone ukuthi sayithola na yabo kuyacaca ukuthi shuthi ngithi ngiyivula uhlelo lomkhomba kwi gospel asambe ningayo ke nguba mina ongaphikisa umlaleli womgungundlo wona 7.6 FM asike sibone ukuthi sayithola na ingoma lapha na yincandweni Christ Ambassadors

Sanfona ngicela nje ukubuza nje leke ngeka retail kakhulukazi leke ngeka retail kukhona leke ngile ngena hola kulezi tolo lezokudla uthi ngene u5 enye ingena lapha na ko6 ya mina ngivuka nazo ke lezo ke ngivuka nazo ke ngitsi nje vuka ayikho inkomo yobuthongo isikhathi somlungu sifikile sambe sotohoza bengokuthi besiyibambe nawe ke nje njengoba nami ngifike ngo6 shini nami ngeno 626 cause ngifike ngo6 la ekhaya njengoba nje seku4 manje ayi asiyibambeni bazalwana siyibambeni 033-342-3970 uvuka nobani na namhlanje kumhla ka9 laphana kuJune 2026. In the meantime ke sisalindele laphana abalaleli besazo sithinta ake ngidonse laphana nje ubani lo uVusinova nje ethi ngikuthandile ubanike lenkosazane le aseyithandile laphana uVusinova.

ungasithindela phane ku-0333 342 3970. Izingcingo ngiloke ngiyivule njalo, ngiloke ngiyivule njalo nje iy'ngcingo. Ngakuthatha nje noma inini ma ungena inamba leyo cingo laphana ithi nje 0333 342 3970. Akulona-ke leli uhlelo lwami, uhlelo linuke leli. Mina ngizokwenza ngale ndlela enifuna mina ngenze ngayo. Asike silandela phana uDumi Mkhokstad laphana ethi zipho zenkosi.

0: ekwethu kwakumnandi kakhulu ngalo ke sikubona.
1: Yeah.
0: Yeah. Kodwa bona ukuba neselikali kubalulekile lezi nsuku kakhulu ngazengane
1: esesiphethe. Yeah.
0: Bonge ke ntombazana isikhona. Then now. Now sikhona endfin or no.
1: Boni ke.
0: Boni ke. Ntombazana.
1: Boni ke.

0: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngeva phela mina kethu na bhuti sithenga lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kethu mina kwathiwa mina umswati mbamba. Mina kethu njengabantu wakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kethu. Njengabantu wakwabito emsakatweni.
1: Ithimba lezindaba kuMgungudlo FM liqinisekisa ukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo. Izindaba zokubumbana kwehora lokuqala emsakazweni uMgungudlo FM nasenhlanhla zimo, sawubona mlaleli. Ungqongqoshe omnyango wezokuthutha esifundazweni sakwaZulu Natal uMnumzane Siboniso Duma ukhiphe isitatimende esenza ke uveza ke ukuthi ke ngemva kwesigameko esenzeke kwaNdingizi lapho umshayeli wemoto ekhokhelwa ke ngebanga elihanjiwe ihailing ahlukunyezwa ke ekhonjwa ngesibhamu enamakhasimende emotweni nawo ahlukumezekile. Kobeke sekuvela omunye umbiko ovela ke komunye umshayeli naye ozwakalisa ukukhathazeka ngemva kokuba ke naye ehlukumezeke ewakhonjwa ngesibhamu. Umnyango wezokuthutha ubeke usuqoquzela ukuba lo mshayeli avule icala njengoba ke ebonabo ke ubufakazi obuqoshiwe kwividiyo eveza kulesigameko. Ungqongqoshe uDuma ubeke eseshayela ihlombe ithimba elisebenzisana ngaphansi kuka noma sithi nje ungqongqoshe uDuma ube eseshaya ihlombe eshayela ke ithimba elisebenzisana ke noNhlanhla Mkhwanazi elikwazile ke

Some of the cooler we get Coco Insane. Go Tando Ngiyavuma. Kodwa kuye kukhona lo mlilo ngapholisa umlilo othando. Othando mina ngiyavuma. Angibonile. Sometimes you know when umntwana omuntu akunguthando wena ungaboni. Yo! Awuthando liyaphila bakwethu, liyaphila uthando. Mongeza liphaphela. Uthando nje liyaphila bakwethu. Mongeza liphaphela uthando alusukumezi. Uthando luzinika amandla ngokungafanele. Uthando luzivezu lona alifundi ukuvela. Kodwa uthando luhlezi lukhona, uthando alusoze laphela. Ingakho kuthiwa umuntu othandana naye noma umuntu oseduze kwakho, bona ngaye phela ukuthi uthando liyaphila.

baphila bathi hawu sisasalelwe icala bakithi kujabula bona abangasekho bona sebephelelwe ke nje icala kubona bonke bakithi abashiwe yihlobo yimndeni sithi dudu uNkulunkulu ihambile ngakunina basebhedlela basemajele uNkulunkulu ihambile ngakunina ngabe ubuye mhlambe namhlanje clinic nombuye ubona udokotela wafika kutshela udokotela mhlambe kunesifo thizeni esesikhona unomphela kuwena singeke size saphuma sekuphoqa nje ukuthi uzophiza amaphilisi impilo yakho yonke sithi kuyisibusiso kwakubona ukuthi usaphila ukuthi usavuka mfethu usaphefumula usavuka nje ube right uphusha impilo kuyisibusiso kwakona lokho ukuthi usaphila ngabe usaphusha mfethu ufuna umsebenzi uyazama uyafunda sethi uNkulunkulu nje enibusise kukona konke enikuzamayo niphile sithe masilandela laphana ke salandela ngensizwa abalungisi bebethi nje likhona ilanga Ngalena ke nje kokupholisa amaseko sithi too much ngoma sithi lesi yariyari idlala ingoma umsakazi kulethi njoba nje imizuzu siyamashumi amabili nambili lishaleke ihora lesikhombisa mangibuya ngakule ngoma ngizokutshela ukuthi mangabe kukuthi ufuna ukungena le msakazweni ngabe ufuna ukukhonza mfethu ufuna ukusitshela ukuthi uhleli nobani uhleli kuphi ucela yiphi ingoma ngizokutshela mangabe sibuya ngakho ukuthi ungakwenza kanjani lokho singakhohlwaye bakithi ukuthi nje kusekuyona inyanga yabantu abasha sithi nje sondela skinny jean oza nawe 2K ngena kuline kulethi ngampela kubona bonke abantu abasha sithi nje qisha la mfethu uyabona uma kuthi uyithuka yawuhlaba u1 lapho uhlaba u2 uwele duze kagogo kodwa ungamlimazi umtshathi vuka gogo kulethi nakho ukukhale zakho naye laphana ke iSoul Brothers ithi nje bapha basaziyo

Esichula ngalibalele streets la emphito phithizelayo bajisezweni lezoni sikhona ke la e tourism hub ila esikusakazela nje khona bukhoma nje mfethu sifika lapho kuwe nje sesigijima emoyeni kodwa nje sizinzela enkabeni yedolobha la iPeter Maritzburg uhlelo sithi kusaphaka uphoko njalo ke ngalesi sikhathi soyise kuphathele wona umculo wombhaqanga sithi umgcobanyawo onenkosi phakathi kuzothi mabe kubombana nje ihora leshaka lombili ungakhohlwa ukuthi ke kuzobe kuyithuba lakho lokuthi ungene nawe emsakazweni usitshele ukuthi ngabe usilalela kuphi nendawo silalele nobani ungangena ke laphana ke ku WhatsApp u 0623151986 0623151986 ungabe uphonsa nje umlayezo wakho kwayimanje thina ke sobe sesifunda emva kwehora lesishaka lombili noma ungene lapha ya ekhasini lethu la Facebook umgungundlovu 107.6 FM Community Radio ufike nje ushiyeke lapho ke umkhonzo wakho sina sobe sesifunda ngale kwehora lesishiyaga lombili ngibonile ukuthi hayi bakithi siyakhula siyadlondlobala lapha ku Facebook sihlezi siqhuquza ethi siyacela ukuthi nisifollowe kuzona zonke inkundla zokuxhumana ngithema ngithi lungu uyabona ngikhohlwa ukwenza lo msebenzi lo ukuthi ngabe khamba kanjani lapha ku Facebook omgungundlo FM siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisifollowe ngibonile sesilapha ko 65,000 siyaqhubeka njengampela siyanxusa siphinde futhi ke sinxanxa ukuthi nje ninge nina kanjani nisifollow ebesike futhi niya participate amangabe ke kunohlelo sibonge nje kakhulu kwithimba labazindaba uMayene bekade siphathele kamnandi ke uhlelo ekuthi nje ngabe kwenzakalani ezweni sakhile Kanti ke inombolo ozoshayela kuyona 0333423970 noma uthi nje 0333422391 Niyaphila abantu abasha lapha emakhaya khamba kahle bafethi yonke into igrand mfethi imzororo ngithi mina inyanga yeni le vuka uyithathe mfethi ungalilahli lelo themba sizolicosha thina silimultiply silihlanganise nelethi ithemba beza kuvele kuqhakaze mfethi so nje into engiqhuquzela ngayo ukuthi nje ungalokothi ulahli ithemba ngabe uvukile izolo wawuphosa iCV noma mhlawumbe futhi kade nje wawuphosa nawe uyayibuza ukuthi ana maCV ambasho nisaphi ngabe bayalahla nawe vele uthi hayi ngeke sengiphelelwa amandla ngiphelele kwayimali yokuthi ngihambe ngiyofotokopa ngigibele ngethawini ngithi mina ungalilahli lelo themba lelo ngabe mfethu mhlawumbe uyafunda hey izinto ngathi zimnyama uthi uyabhala ububhala nje njengamanje njoba ke kade njoba sikujuna abanye sebeqedile ukubhala ama exam abanye basazoqeda uyabona mfethu ukuthi hey ngathi akuhambanga kahle ukhohlwe nezinto obukade uzazo uyabona jabole ya exam leya ya hayi cha ngeke na kanjani ngeke ngize ngiyiphase leya module ungalilahle ithemba ngesimesta elandelayo phindela mfethu yobamba lo mlenze wakho uxhuge nawo uze uyophuma ngale into engakutshela yona nje kampumelelo yila uyofika khona ngena usungena ngodlame mfethu ayincengwe impilo mfethu kufanele uyithathe ngendluzula mfethu ithithithi 1 plus 1 wena mawuthi uyakuhlanganisa kufanele ngakukhipha u 2 ivele impilo hayi minus 1 ikubuyisele emuva mfethu yokuqalisa ka 0 yokuqalisa ka a qala uqhubeke futhi uye phambili ebese u a no b ukuhlanganise wena ugijima kuyokukhiphela lapho u z ungalokho utotoba endleleni so nje into esiqhuquzela kubantu abasha sithi nje nikhule niphathe kahle ebese nenze isiqiniseko sokuthi niyasebenza kanzima empilweni ningalilahle ithemba nakanjani nizophumelela uma uyingane hamba esikoleni mfethu imfundo yesikhiye sempilo ungajaha izinto la ukuthi hey mina sengifuna ukubamba amatoho hey mina sengikhathele isikole ivele mina ngifuna ukuba umculi noma kuthi ufuna ukuba umculi uzosidinga leso sikole ngoba uyogcina ususayina ama contract o 10% usayine nenkampani ithathe yonke imali yakhe ithathe 90% wena kunika u 10% kanti kube thi ufundile na uyokwazi ukuthi ufundele lapha na ke inkontileka ukwazi ukuthi uqonde ukuthi kuthiwani la kwinkontileka ungabophezeli kwinkontileka ezokufaka ehlathini nezokushiya ukhali imzuzu yamashumi amathathu lishayele ihora lesishaka lo ligijima msakazi kulethi too much ngoma lesiyariyari siyagijima sodonsa lapha ke insizwa obani na oswenka bathi nje Dr. Kehlelezi

Awusuka madoda ingoma ephethe umlayezo ngendlela esimangaliso. Bathi Mary kodwa ngampela ngampela uzoba yini uma ukuthi awubalalela abazali bakhe. Yona into nje futhi ke sithi lona evangeli esilishumayelayo leli ukuthi uma umuntu omusha, uma ukuthi umuntu omdala ukutshelile ukuthi yenza kanje. Yenza kanjalo kangingasuthi noma ususe emakhosombeni noma ususe esikoleni lapho usuhlangene noShomi ethi mangabe uShomi haya senze kanje emngani wami nawe bese uvumela phezulu mutshele nje ukuthi hayi cha mina uManko siyami wathi ngingenzike kanje mayethethe umthetho hayi nobaba futhi wayekade engitshelile wathi ngingakwenzike lokho yabona lalela nje umthetho wabazali uzobona ukuthi yonke into izoqonda impumelelo nje izoba seduze nawe uzohleza uvikelekile uhloniphe nje ngoba siyazi abazali ukuthi basifundisa inhlonipho ungathi mangabe usuhlangene nabangani lapho sabahlonipha abantu abadala senimeme emakhoneni lapho ngeekhathi zakudala nje ngisho kuthiwa ke mhlawumbe izingane khona into ezaziyenza kodwa uma beqhamuka umuntu omdala ngisho kuthiwa empeleni nanisuke mhlawumbe senilobolene noma mhlawumbe sekuyaziwa ukuthi hayi usevelile umfokasi banibani wathi eh baba kodwa uma ngabe beqhamuka umuntu omdala nimile nanihlukana naningasho ukuthi hayi vele kuyazi umuntu omdala nje uyahlonishwa asazi ke lezi ngane zamanje ezithi mangabe uqhamuka mfethu kuze kucashe wena yabo kuze kube uwena onamahloni ubona ingane ukuthi iyasho nje ukuthi hayi cha ke impela ke angizingeni ngoba phela usiye umzali wami uhlonipha wonke umuntu wonke nje umuntu okhona umzali wakho uthisha esikoleni umzali wakho uhloniphe nje akwesigijima ke sodonza laphana ke odali imzuzu iyishumi nanye esele sibheke kwihora lesishiya ka lombili 11 minutes to 8 umsakazo wakho umgungudlovana 7.6 FM uhlelo sithi kusaphaka uphoko sikuphathela umbhaqanga sothi mangabe siyidede inkundla luzongena uhlelo mazidle ekhaya sizoqala laphana ke ngo-9 kuye laphana ke ku-12 njalo nje nawe uyalaza udaba 24/7 sikhona somsakazo uMgungundlovu FM okwakho nje ukuthi uhlezi ubeke indlebe ngaso sonke isikhathi ngoba uhlelo nohlelo luhlezi lizokuphathela izinto ezinhle nehlukahlukene kwezinye izinhlelo uzothola ukuthi wakheke lapha nalapha ukuze futhi nalaphana ke ku-326 uthothi kunonesi basifundisa ngezempilo inhlobonhlobo nje zezinto esibakhona uhlelo nohlelo okwakho ukuthi nje uhlalela eduze komsakazo wakho uzowuza moya nampo dali asiphasa ozele

sishoke njalo ngampela sithi DM sakazi DM ngabe kusamsakazweni lapho ngithi awukhuleka yelokhu njani uphakathi ke ngampela njengamanje imizuzu nje munye lishayeleke ihora lesishaga lombili 1 minute past 8 umsakazo wakho mkulu wabe FM uyalaza udaba ngalesi sikhathi imina nawe shaqa uyakhonza ke ngampela njobe ibisha ingomithi nje DM sakazi ngiyaqala nanokulalela uhlelo lakho kodwa ngithema ngithi ngilalele ngezwe lishelela kamnandi kanjani yabona ukuthi umuntu ke omusha uyaqala namhlanje ukusilalela uyezwa mfethu ukuthi hey lamnandi uhlelo zamnandi ingoma ngicela ukuthi mfethu ungene uthi gulu kudu na uthi nje lungu ngapha usitshela uthi

0: Ngikhona msakazi bengihlazi ngilalela uhlelo ngiqubile lapha ekhosombeni kodwa namhlanje ngithanguvele ngizobudurudu bengoma ezimnandi zombhaqanga mfethu zingishaya ding dong. Kunjalo ngempela uma kuthi uyaqala nje ukulalela uhlelo mfethu noma kuthiwa ubuhlezi ulalele kodwa uqubile le khoneni mfethu ngisho sesukume ezinye ihlabu 1 ihlabu 2 ngale kuFacebook nakuWhatsApp nala kuma calls wena ulokhu uyibambe lapha eBackset ngithi mina ayivela welokhuza awuvele namhlanje ithuba lakho awuvele wentashingani. Msakazana sawbona?
1: Ha ngathi ngangena madodzi, ukhathazwa kanjani ngikhansela yasenkethini?
0: Uphuka lapho khanselo.
1: Ngiyaphila lapho emsakazweni.
0: I right unjani khansela lokudlala?
1: Yebo, akangikhala ngesubscribe.
0: Nazona.
1: Umambona. Very good round. Sesilele uSkampana. And namawonga ngalapha, bese ngiyabuya ngizangala ngasenkethini.
0: Yebo.
1: Sengifile ukuthi uma ngubani ngaphesheya ha uma ngaphutha nawonke umndeni ngengizokwazi ukubambukwazi lapha ekusibika story bese ngiyabuya ngiyakadlamini-ke basithele ujoba sithele ujoba dlamini umagreti isalwa sekhalati leso umagotama okudlala uma-antisa ngoba bese ngiyaqhubeka ngithi hhayi bonke nje balibani ngasenza omakasinde. Hayi ngiyabuya kodwa sokuxabana mina nawe manje ngibuzukuzane
0: ngobani wekhanselo.
1: Hayi sengizobaye masadala phela asadlali.
0: Ngiyayidlala mfethu ngiyayidlala
1: usoudlala kwezinye ingoma kuleya masadlala kodwa ngiyabongwake ebhabhayini.
0: Alright ngizokudlalela danko.

Mineke imzuzu lishayile ihora lesishiyagalombili emsakazweni wakho umgungundlovu FM usehleli naye uLindiwe ngwakazunga isibongo bangibiza Farm Julie ofundile ngiphuma la nje kamakhelwane ngwele impofane mangibheke kha ngiphume eMoy River eMidrand kwasibhakela ngaphansi kwempofane municipality awulalela welokhunjana umfule ngangiphuza ngangiphuza idikho ngangiliphuza enzansi kanti enhlabalo ngayibona ukuthi hayi ayilungile lento ngadikila ngavele ngaphuza ivater kanti mayingafika ngiphuza njengoba nje iqoba lomlilo into eqhamukisi nje uhangangu yinto ehlule nabe icisha umlilo kwathiwa yekani lomlilo uyeke novela umoshwe vele ngenizeni sawuvimba sidalo yinto engakuyivimba ngishusa ukhali ngembe izinto eyohlula ulwandle loyo lona nje uyalibona livuleka wona walibona livuleka zasebhayibhelene ngabe wawusukho nani welonto unjani uyabona mfethu uhleli nodadewabo noma ke uhleli lapha ke nodadewabo kamboko uhleli noclassmate wenkosi phansi emdubuzweni lengidonsa khona akukhuphuka ke manje emsakazi kulethi ngampela manje sithi too much mkhonzo sithi le siyariyari akube ngigijime ngiyobheka lapha ke kuFacebook ukuthi ngabe khona banino ngiyaqala laphana ke nangi laphana ke uncamisile Florence uthi nje hashtag kusaphaka uphoko hashtag qisha lana Farm Julie ofundile ofana nami uthi nje sekunjalo khuphuka lapho namacwecwe omculo mbhaqa ngadanki wencamisile nangi laphana ke umela kude Andreas uthi nje hashtag kusaphaka uphoko hashtag qisha la umculo mbhaqa ngasawubona amazungu ngicela nje ukukhonza kulaba uxulani ngidi ukwakhe shangase umandla akhe ngcobo usikhumbuzo mbili ucebani ngidi uthi nje ngihleni nawe ngikamkhizwana kakeleza danko nangi laphana ke unkosipho ngane uthi nje hashtag kusaphaka uphoko hashtag qisha la hello mazungu hello wenkosi uyaphilo uthi nje nginawe nje kolamlalelo horror elinomona ngikudonsa phansi ePMB endaweni yase Azalia AA1 ngicela nje ungidlalele ingoma yama Soul Brothers ethi othotsi sekulalele nje nesithando sami uMantuli uthi ngimthanda danko hello uMantuli uyaphilo nangilaphana ke uPhilani zakhele uthi nje kusaphaka uphoko nomazungu ngihleni nawe nje ntombi emhlophe ngicela nje ukukhonzela uJolide uFirst Lady nomama uMsomi LA Center nomabona kude untaba kayikhonjwa noSlender nomandla inkosi Dlamini nomndeni wami wonke nje wakandlovu ngiyuthanda ukubhubha ulombo lo laphana ke on the table danko.

Nangilaphana ke uNonhlama Mthembu Zulu uthi nje ngikwami la enhlazatshe bakithi uthi nje sizobe sikulalele nengane zami danko lapho ke Mamthembu. Nangilaphana ke uMathanga Etshitshi Khumalo othande ngancengi uthi nginawe nje weMazunga lisapha kuphoko ngisemafakatini mina eKhobongwane Primary School danko lapho othande ngancengi. Nangilaphana ke uKatalia Stofuza uthi nje sisonke ke uze kulamulele lo hora elinomona. We love you umsakazi wethu othandekayo uMbali Hlongwa kwaDindi eTaylors danko. Lapha ke usanele Zibula uthi nje sisonke ngiseSwayimane nomndeni wami wakaZibula sibonge nje danko. Nangilapha ke uZex Colbert Rofiwa Siphuma uthi nje we are together from Matache danko. Nangilapha ke uNtokozo Msimango uthi nje hashtag kusapha kuphoko sawubona amazungu ngihleli nawe ngikulalele ngila kwaPata Emma Blocks in danko. Nangilapha ke uNtaba kayikhonjwa Shezi uthi nje ngiyabingelela amazungu siphalaphala mina ke ngikulalele ngisemsebenzini ngingene inight shift koze lelo horo elinomona lisihlukanisa ke nawe ungakhohlwa ukubizwa eya ukubiza eya ngakithi indawo emaSwazini eSkobo uthi ke ngibonge bese ke nje ngicela ingoma akeniye ke botsotsi nginawe nje.

0: Isho kanjalo ngampela insizo lapha ke umashwabana kahambiyedwa uhamba nensizo yaphansi le emnambithi upotso bathi ikhomanda intumfana walapha ke kangobese bekade ngithe lapha uhamba no nemfeze emnyama hayi cha lutho kule uhamba ke nopotso siyazi ukuthi ubehambe naye umfeze emnyama insizo yale eRockville kodwa ke kulokhu uhamba nopotso ikhomanda yalapha ke emnambithi bathi nje no matter what imzuzu yamashumi amabili nambi lishele ihora lesishagalombili 22 minutes past 8 umsakazo wakho omgungulu befema kwengiqaleke ngiyodlala lapha ke ingoma kaConrad Siqubu uthi skorokoro mangibuya ngalapho ngizofunda imkhonzo ngiyabona lapha kuWhatsApp yeyazi yamningi imkhonzo lapha kuWhatsApp ngizobuya nakhona ngizobheka kodwa nje mina ngiyakuthembisa ukuthi nakanjani ngizogcina ngiyifunde yonke ngeke liphele uhlelo ongakufunda ngawe lonto unjana nangu Conrad Siqubu uthi nje iskorokoro
1: Yo, yo, yo.

0: Semsazen, sawubona.
1: Yaphesa mazungu, ukuhlupa, usendlini kanje nika chaza. Ngicela ungisize ngase maphethelo lohlelo. Ungoba kuyavela lapho ngakuwena, inamba yami kunaneke. Kuba ngisena inamba bahla inamba WhatsApp. Angisena inamba yenkunzi yazi inaneke yakunakinga.
0: Hayi lutho we kanselo ayiveli kwayona.
1: Ngiyabonga.
0: Thank you.

njengoba isikhathi sesinjena singabeke sawapholisa ngampela amaseka gijima msakazi gijima msakazi gijima msakazi kulethi ngiyagijima ngiyodonsa laphana ke ingoma kamabona fa ingoma ke yabani na ingoma laphana ka ye special 5 bathi nje thatha ukiss.

zathi mazisha zivumelana lengoma insizwe kangoshwe nazo emodap zehla ilandelana kwethu bazokugwayi nyembezi kumdumiseni umphonkizi wathi mfokali ndamkhonto sekuneminyaka yeshumi nanhlanu zinyanga ezine namaviki amabili ngaphezulu ngasamazi ngeso othandeke wami uthando lwakhe enhliziyweni yami soze lwabuna njengendoda uthando lwami naye lwalundiza phezulu njengezinyoni zezulu kwakuye kushayela izikhathi esihlezi phansi kwesihlahla singasadinge muntu wesithathu sesinqabela ngisho impukane uqobo sibukane emehlweni kwengane ne-stick sweet ngimdlale ngenkotha kwengcangayiphuza amanzi athambe njengodamatisi maqede angivumele ngizidinga ngihlale ebutini

igama lothandwe wami ngibonge wakashongwe ozala le eshongwe uma ngicabanga ngayo inhliziyo yami inqamuka 10 pieces angaze emhlabeni ngofanele ngimthile ngoba nala angiboni ngeke ngiphume ubonge ngaqala ukumaza semncane safunda isikole wawumakhelwane wami nasengiphumule esikoleni ngoba vele ngangingaphambili kancane kuyenyini ubonge wayenesoka lakhe elalaziwa kubo igama lalo uSipho uSipho wayemthanda kakhulu abazali bakabungwe ngoba wayeyipho esayisebenza enemali bethi izolobola ubongwe futhi nguye osewumqhuba nasey'fundweni zakhe eyunivesithi uSipho wayengenayo impatho eqonywe dawa eshaya ehlukumeza ubongwe wazi waphekelwayo uthando kwasho ukuthi nami ngalezo nsuku ngangayibekile phansi ngishele phela ubongwe lokwakuphuma la ngasikothe wentombi ngikadla ngazo zonke ngingasalali nginda ngikhipha ngikhafula ngihambe inyanga ezayidumile obhiseni savumelana ngokujola sifihle nobongwe ngoba wayesaba ukwalo uSipho futhi azikahle nokuthi abazali bakhe bangamxosha nokumxosha ekhaya uma bengenza ukuthola sathandanisa sathandana sathandana ubongwe wagcina esehluleka kufihla kwamitha bayixoxa umakhelwane yaze yofika kubo le ndawo uma kabonge wangingquzela ngo-7 ekuseni wangingenela endlini wathi mdumiseni awusebenza ufesa umakethu uqana nensango libalezi iginci awuna future celihlukane phansi nobongwe ubongwe wakayona itype yakho nengane ukuthi ayikhulelwa kuyona neyakho le ndaba ngicela iphele namhlanje itinya mina ngazana no-10-10 ingabe ibulala abantu ebarenkeni ingabe indaba zalutho uzofusha insango silambe ndizo lawo magama amfowethu ahlala kabuhlungu enhliziyweni yami kwaphela 3 weeks ubongwe wayivalela endlini ifoni ngangingenayo ngasakhona ukumbona ngihlalela ovalweni ngicabanga ngenyathelo engathathwa uSipho uma engezwa le ndaba ngibuye ngicabanga

ngalelisisa ngezizulu umuntu esifazane khale nemezama usizi aquma akalazo kuseduze ngaxosha ucelemba ngenquthango yimloya ngilibangise kwabonge lo uyona muzwa useduze wasekhaya futhi wangenam

0: virtual DJ.
1: Ngendlela yokuba abantu bathandane ngayo. Abantu bonke kuwo wonke amagumbi amane omhlaba bazikimi bacela ukuthi ngibasize ngezothando. Kodwa ha akumina owadamba uthando. Angisoze ngaba huyo. Kodwa kukhona umfazi engahlangana naye esitashini sasemlazi. Usafika emkhondeni wami. Lo mfazi wayenenkinga ngoba uze kimi ubuso bakhe bugcwele izinyembezi okuye kwangibonisa ukuthi inhliziyo yakhe izwe ubuhlungu. Wathi

Yashoke yamine imzuzu esele sibheke kulona ihora lesishaka lolunye 4 minute to 9 emsakazweni wakho umgungudlovana 7.6 FM. Sixolise kakhulu ngani zakwethu isikhathi silwa nathi ngendlela yesimanga sithi saba chese asiphonga ngeke siyagadla ngampela. Ngixolise nje nanokuthi ke ngike nganqamula lapha ke ingoma kaNkosenhle khona lengithe ngathi ukunqamula khona. Sixolise kakhulu isikhathi sona singasavumbe ngizama nje ukuthi ngikhave zonke ingoma kade becelile abalaleli njengoba kukhona decelile umpharanyana khona becela uNkosenhle siyathemba ukuthi nijabulele ngendlela yesimanga khona becela ama special 5 siwadlalila kwengithi lungu ngale ku Facebook nangale ku WhatsApp ngiyabona bakhona abanye abasibhalelile nangilaphana ke ku blessings oh isibusiso maphumulo uthi nje ngibingelele kuwe Malindi ngise New River kwaphaphama emzinyathi uthi nje ngithatha bonke abalaleli bomsakazo nomakhelwane la e New River danke siyabonga blessing nangilaphana ke

0: Ase clinic ngicela nje ungidlalele ingoma yama Soul Brothers ethi kuyadabukisa sixolise kakhulu nengoma eziya kade becela balaleli sigcine singayidlalanga kuningi kakhulu nganiza kwethu isikhathi sincane ziningi izinto siyabonga nje kakhulu kusipha indlebe lapha ku WhatsApp ubhalile umlalelo Ryan uthi ngibonga ngoba ngathi uyaphinda kwengigijime uthi nje ngiphinde ngibuye ngewindi ngikhonzela uAmose ngubane ukhonzela kweimina umhlonishwa ngise number 2 Danko nangifutha omunye uthi nje gulu kudu emsakazweni ngibingelele ngicela ukho onza kuguzi mdluli ehostela ukhonzela ke umanyonyoba danki siyabonga imzuzu mibili esele sibheka ihora lesishaka lo lunye usemsakazweni sawubona hello
1: nazungu
0: yebo phela uyaphi
1: hayi intaba kayikhonje ibonga kakhulu
0: yayithi
1: yebo siyabonga kakhulu kwenda manje ngashangilanga hayi bena kabebeni ukuchaza konke ukuthi bayathanda lo luhlelo ingakho amamesheji emaningi kakhulu hayi siyabonga nje sidlala
0: danke siyabonga uRyant umzuzu usumunye osele kubumbane ihora lesishaga lolunye siyabonga kakhulu kusipha indlebe siyabonga ukusibhalela ukusifonela namanje ngiyabona ukuthi ziyangena ingcingo kusho kona ukuthi isikhathi sethu asisavumi siyaxolisa ngendlela eyisimanga ngiyaphuma mina ngizoshiya umfundisi emva komfundisi uzongena laphana ke uli umntakazondi uzohlala nawe nje eMazidle ekhaya angisaphumi nangangoma bakithi isikhathi sona esingasonke esingasekho ngibonge kakhulu nje ungiphi indlebe njengamanje ngithi nje short left Danko right what ngenze kanje
2: lesi sikhangiso akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM umsakazo uyasichilelanisa nembono yaso.

izinto zisibethile left and right kwacaca ukuthi akekho omingakithi sizomema uNkulunkulu ke labesukile khona abantu bonke kusuka abangani kwasuka abahlobo kwasuka izithandwa zethu kwasuka abantu besibathemba eceleni kwethu sayibona sisele dengwane simisodwa kusengathi akekho umuntu ominathi sizomema uNkulunkulu ke sithi uNkulunkulu sebesuke bonke kodwa ithemba lethu likuwe siyazi ukuthi wena uNkulunkulu ngama nathi siyazi ukuthi wena uNkulunkulu ngayifeza intando yakho nenjongo yathi ngempilo zethu sizokumema ukuthi ube ngakithi lezi insuku sizokhuluma ukuthi sesenze konke kodwa amandla ethu aphelele la yila khona amandla ethu ephelela khona sizonqusa ukuthi ke wena uNkulunkulu ngoba ungumdala wezinsuku ngenelela kulesi simo esibhekene naso bese uyasithwala ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu othwalanayo siyazi ukuthi uNkulunkulu onamagqalaba abanzi ongamshiya umuntu wakhe nongasishiya isidalwa sakhe sizonqusa uNkulunkulu ke ngolesihlanu lona lolu esiya kulona njengoba sazi ukuthi namhlanje ulesithathu nje ulesibili nje ngolesihlanu siyobe sinokukhulela ngoqo wenkonzo yomkhuleko eyobe iyoqala ntambama ngo-6 kuze kuyosa ekuseni ngomgqubelo sikhuleka nje simcela uNkulunkulu ukuthi akube ngakithi le nkonzo iyobe lapha e-Arena of Liberty enumber 285 ebandla likababa umprofethi uMagetsha wonke umuntu ke ozoba ingxenye yale nkonzo Baba umprofethi umcelile ukuthi akaphathe isibani esimhlophe yilento ebaleke kakhulu phathe isibani sakhe esimhlophe esizobe sizokhuleka ngaso lapha yaye arena of Liberty wazi ukuthi inkonzo ka 626 uzilungiselele ukuthi ubusuku bonke kuyobe kukhukulekwa ubusuku bonke kuyobe kububulwa ubusuku bonke siyobe sembathe ingubo yamasaka sizonqusa uNkulunkulu nezidalwa zethu ukuthi babe nathi basibekele bangasuki ngakithi kodwa babe ngakithi ngoba uJehova umbemi ngakithi ubani na ongamelana nathi kodwa akekho ongamelana nathi ngoba uNkulunkulu wethu nakafikile imigoqo yensimbi uyayiphula nezivalo zethu usuyazephula uhlelemba amagebhugebhu sizobe sizokhuluma naye ke mlomo nomlomo sithi Thixo wethu phendula kule simo esibhekene naso uNkulunkulu wethu phendula kule zinto ezisibethayo uNkulunkulu wethu phendula kule zimo ezibucayi kangaka uNkulunkulu wethu phendula kule ligazi silibona lingachitheka noma yini ngoba kukhule sikubonayo ukuza kuyanyelela kuyashelela kuza ngakithi sizocela ukuthi inkosi yiba nathi yiba yisandla kithi uNkulunkulu othana namandla uphebeze zonke izinto ezimendleleni yethu nezivale uhambo lwethu kulezinsuku sizonqusa uNkulunkulu ngithe inkonzo yamasaka inkonzo yokuzonqusa uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wethu makaphendule uNkulunkulu wethu makabe ngakithi uNkulunkulu wethu aphebeze zonke izinto ezizitha zethu nezingama endleleni yethu yile nkonzo ke esithi izoba ingolo esihlanu lona lolu esiya kulo lapha e-Arena of Liberty ebandla likababa umprofethi uMagetsha 626 inkonzo yomkhuleko ngiyanxusa bomama ngiyanxusa obaba ngiyanxusa omkhulu ngiyanxusa ogogo ngiyanxusa abantwana abancane osisi nobhuti ukuthi masiphume ngobumningi bethu ngolesihlanu size kule nkonzo yomkhuleko sizokhuleka ebukhoneni bukaNkulunkulu ubusuku bonke sibhukude ebukhoneni bukaNkulunkulu simnxusa nje uNkulunkulu inkosi liba ngakithi sizobe sizolala phezu kwenyembezi sembathe amasaka sinxusa uNkulunkulu nje ukuthi uNkulunkulu makabe ngakithi ngolesihlanu lona lolu esiya kulona hlala nami ke ngisemsakazweni noma yini indaba ezithu uzongena njengamanje sizothatha iupdate sizwe ukuthi ngolesihlanu kwenzakalani lapha ebandleni kababa umprofethi uMagetsha sithi nje #wenza konke

0: Virtual DJ.
1: Right. Simkanjalo ke ngithi ngizama ukuhlanganisa izintambo zethu la ngiyabona ukuthi ke kuhlangani kahle kodwa ngifuna ukuthi sise lapha ebufakazini sicoshe nje kancane ubufakazi isikhathi sethu mase simkanje ukuze masibuye lana siye nje straight lapha kubaba umprofeti uMagejageja ngoba usekhona endlini zomsakazo kodwa ngicela nje ungiphele emzuzu bemthathu ngigijime ngiye lapha ebufakazini siyoze ukuthi ke ubaba umprofeti uMagejageja abantu bambonga ngani yini ayenzile ezimpilweni zaba ke sigijimene ke nje zaba umcosha lapha yana ke sizukuthi abantu bathini bezibongela kubaba umprofeti uMagejageja.

0: February la nakhona ngangilethe ingane yami ibona izinto zingahambi kahle ayi iprofeta zikaba magetsha ayibona sekhona la uzoyidlulisa nje kuphela kodwa enzonitshena khona uzokhuluma ngento elayifonini engabe singayishuta angenzela yona engangayazi ukuthi yayingene ngamphunyaka eminyakeni ewu-20 ngawakhile lo muzi
1: before ufika kamprofethi umagejageja ngabe wena wawukholelwa yini kulento ekuthiwa ubuthakathi
0: ubuthakathi ngangazuzwa ubukhona kodwa ngangingakholelwa ukuthi ubukhona ngokungako kodwa ngabona mhla ngifika la umbaba umagejageja esengenzela ukukhombisa ukuthi ngihlezi phezu kwebhodo elishisa
2: ngizothula ubufakazi la ngensebenzo yasecaluza eyi ngenzekelwa into engingazange ngize ngiyikholwe ngisekhaya kade the ubaba masifike emakhaya ethu kukhona esizokubona ngisekhaya ngiqala ukuklina ayi ma ngithi mangibusholi nansi into engayibona ngiyazi ukuthi ngizothi yini le xobona esilwane sesize sidala kusho ukuthi kade safika sahlala endlini ngabiza abazali ngabakhombisa abakhethwa unkulunkulu abakumagejageja wenza konke sengibonile mina ekhaya lami engenzela konke bathandekayo ngiyabonga kakhulu nje ngithi unkulunkulu abakumagejageja aqhubeke asenzele konke ngoba wenza izinto zenzeke
3: ngizophakamisa insebenzo yenhlabathi yakacaluza insebenzo yasecaluza ngizoyibonga kakhulu ukuba bayasebenza kakhulu ekhaya ngoba izinto kade zivalekile ngampela futhi esazi ukuthi kwenze njani nasichela ngayo lesichela ngayo lengichela ngayo lengichela ngayo kwafika umfowethu wahamba olungisa esangweni ngezo sengimemeza kwadwesiza ke ukhuphuke nensebenzo zababa umprofethi wakho ngazithatha ngakhuphuka nazo safica amabhadlela awu-3 awambe esangweni nezibhekile eziwu-3 eziboshwe iy'nsila zethu zonke eziba phansi esangweni ngizophakamisa ukugcoba kumpela abandla kababa ukuthi liyasebenza
4: bakhethwa ngizophakamisa amandla okugcobela ababa umprofethi ngendlela angisize ngayo ngomsombuluko kukhona umsebenzi esiwenzayo noma ubalelwe iy'nsuku sisebenze ngomsombuluko ekuseni sithi sisaqala nje ngivele ngijobuke bazalwane ngiconse umzimba wonke ube manzi doto sithi uma sijonge ucingo nje uve ngifake isigubhu sababa umprofethi la ukuthi abadilika ma ngiphuma ocingweni uvele uthi qekelele uhambe uyomale kude ngiqhubeke ngani ngingaboni mase fika ngaphambidlana kufika into ethi angihlali phathi ngoba ngiyazizwa ukuthi amandla ayangiphelele ngimtshele umakhelwane wami ukuthi angisaniboni nqobo sengingedwa nje manje ngendaweni engingedwa kuyona hhayi ngikhona zesigubhu asikho isigubhu ngiphinde emuva ma ngifike ngisicoshe isigubhu ma ngisithatha

0: ngesiphopho ngisikhulumise ngithi baba umprofeti ngithi ungangenzi lento ngithi ngicela ungikhave baba ngivikele ngiyazizwa thatha isigubhu bazalwane ngifike ngiphuze umuntu abadilike usele kuwonkosona isikhashana nje bazalwane kuvele kuvuka umlilo kulesayidi engenzasi kuvele kubuya umagodi wasekhaba uma uzobhula lo mlilo ongenzasi kwami ngagcina nje ethi yini uyawa yini bavuka phansi bazalwane ngawa ngavuka mangithi ngathi ngacela yena ngathi ngicela ungikhele amanzi ngathatha isigubhu santa badilika bazalwane kwasifaka amanzi ngaphaka isandla la ngakhipha isandla ngasixisha kulesigubhu ngasivala ngasikhulumisa bazalwane ngacela kumprofethi ukuthi akangivikeli ngavuka bazalwane ngizizwa ukuthi imino yonke ngishaye inyawo inento ethe ngathi inkwashu ngathatha lesigubhu ngakhumula iduku ekhanda ngafaka amanzi wonke ngakhuluma ngakhuleka kumprofethi kuze kube namhlanje bazalwane ayikazi ingiphinde leyanto ngiyalibonga ugcobo lababa umprofethi
1: Right ke abantu ke labo izola beyifakazela lapha kubaba umprofeti uMagejageja ukuthi uyisiza kanjani impilo zabo sekhona ke njengamanje baba umprofeti uMagejageja kanti ke inamba ongamthola kuwe njalo baba umprofeti uMagejageja njengoba sazi ukuthi ke kuba nezinkonzo uba nama 1-on-1 every Tuesdays lapha eRen of Liberty esontweni la ikhonzela khona la suyehlala khona phansi nomuntu abheke inkinga zakhe bese phuma nesixazululo kanjalo futhi njalo ngamasonto uyakhonzisa la esuke ethandazela khona abantu eprofeti akho nabantu abheke inkinga zabantu nakhona futhi esesontweni ngokwenkonzo ngamasonto ke lokho yonke iservice yeke yangesonto iqala ngo-10 lize loshonila ngakanti iservice 1-on-1 every day iqala ngo-8 o'clock kusuke kuvulwa lapha ezindlini zakho baba umprofeti uMagejageja nangabe ufisa ukuba ingxenye ke noma kunemniningwane ofisa ukuyithola ikhona inamba ke yalapha baba umprofeti uMagejageja ibize kanje u 067 287 0418 ngiphinde futhi 067 287 0418 number ke leyo yakubaba umprofeti uMagejageja ake ngeke ngibingelele ubaba wethu ubaba undaba ezitsha bese ngiphinde ngimukela emsakazweni namhlanje ebusuku sibikele le ndaba ezitsha
2: hey the great one sibingelele umsakazi wethu sibingelele abalaleli bethu bonke emakhaya hey hayi baba kumkani ngizomemezela nje ukuthi Fridays iyaduma ubusuku besililo Jehova mawunga siphendule sohle kwabantu phendula Jehova uyeza ukuthi umthandazo onesililo phakathi lo othi inkosi ngisize ngokuphuthuma isimo sami siyaphuthuma my case is urgent angifani nabanye abantu mhlawumbe inkosi bacelile abanye balindile banesineke but mina I've been waiting uqalile unyaka ngilindile Jehova uphendula banjani ngicela umuntu ongaphenduliwe kulonyaka othandaze wangaphendulwa ngicela umuntu ophahle wangaphendulwa ngicela umuntu oshisa impepho wangaphendulwa umuntu osebenzisa ikhubalo wangaphendulwa ubusuku bempendulo sizolila babu kumkani sizolala phansi ngesisu sizothi inkophe zethu mazigcwala amanzi siyalila Jehova uphendula nini kanti abantu bazosihleka mawungaphendula abantu bazokhuluma bakuthandayo ngathi mawungaphendula uyabona lena ifaka umpostoli ifaka ushembe ifaka umfaith mission ifaka umuntu osindisiwe ifaka umuntu okholelwe emadlozini ifaka inyanga ifaka isangoma wonke umuntu othi ngise bus stop ngilinda impendulo enithemba lingashabalala noma yinini nothi inkosi ngangifuna 3 ngiphendule 1 kanti sivinjwe phezinye impendulo baba kumkani ziyavinjwa impendulo zemithandazo yabantu uthi uthandazile impendulo yakho ize ufile nasemzimbeni impendulo isendleleni kodwa ivinjwe baba kumkani sizobhodloza imikhati sizobhodloza amathuna sizobhodloza izindumba zala ekuvinjwe khona impendulo Jehova ngiza nabalilayo angizile nomuntu ojabulile Friday ngize nomuntu wesililo baba kumkani ngize nomuntu wasepostoli ngize nomuntu wama Nazareth ngize nomuntu wama Roma ngize nomuntu wama Wesel umuntu wama Anglican ngize nomuntu we faith mission ngize nomuntu we ministry baba kumkani ngize nomuntu wayo yonke inkolo ekhona emhlabeni ngicela sizolile leyo sililo imnandi ayidingi upastor othize ayidingi umprofeti othize baba kumkani idinga umuntu othi Jehova ngiphendule phendula Jehova nalo usizi liyangiqhuquda Jehova kumele yini ngibone abantwana bami bafeyila kanje kumele yini ngibone ingane zami ziphenduka inhlekisa emphakathini kumele yini Jehova ngigcinwe ngibone ingane zami zizaliswa zilahlwa obaba bezingane bekuphumelela nempilo bathenga izimoto kunokugeza ikhaya lami kumele yini

Ubhala kamnandi la uma uthi nje ngibingelele nkosazana yami bengicela nje ungiphe ingoma kababo noma ngabe yiphi nayo ke ithi Thixo mkhulule.

unyoka amatekisi-ke abantu abakhuluma ngakho left right center unyoka amatekisi bafowethu understand emphakathi ukuthi udiesel unyuke kabili amatekisi enganyukanga so ikhumbi uma isuka la ithabuni siya elokishini ishiwo 24 rands abantu baningi bayakhala sebethi awu 50 rands engibuya no 2 rand ku 50 rand nje sengibuya no 2 rand yebo bakwethu hawu hawu inyukile imboni ehhe ngifisa ukwazi ukuthi ke ungabe kuyethekwini sekumalini manje yho ngiyafisa ukwazi but ke anyukile amatekisi abantu bakhompleina kakhulu bayakhala abantu abaningi bathi hawu ngeke besilaphi kodwa isidingo sase safa nemiholo inganyukanga hhayi izonyuka nganya kwethu umholo khululeka izonyuka ehe ukamemezela nje unyaka wemali umholo wakho uzonyuka nawo impela I promise you uzoba right ngo 50 rand nje ya so uyayithawini ubuye so yeah sekumele uma usethawini uthenge ngampela kodwa abantu abaningi bathi hayi healing ikhona ayihlezi khona uthi hayi mina ngihlezi ngine promo ngihlezi nje ngine promo kanti ezinye iy'ndaba ke futhi bamemezelile bebehlangene abafowethu be-e-hailing osuku lwanamhlanje lwayizola mean sorry ngathi nabo bazokuhlongozwa isiteleka esingase sibe khona kwi-e-hailing so ya kuningi okungenzeka silindile sobona asazi naw leyo e-hailing leyo ngathi enithembe kuyona ngamapromo ngathi nayo izoteleka so hayi sizoke sizwe sibone ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile sikhona si kanje so ke here ake sithathe sibeke lapho iy'ndaba zabantu sithamunde siyishiye kanjalo sibuye sidlale yongoma wena mlaleli oyicelayo cela leyo ngoma-ke njengamanje ngivala ngayo ukabza impela bo ukabza ngizodudula ngaye ngiyavala ekutheni wena ucele ingoma ofise ukuqala ngayo usuku noma ingoma ofise ukungena ngayo osukwini lwanamhlanje ngivala ngayo ukabza uma kwaphela yona akusekho meseji engizoyithatha wenze njani uma ufuna ukuthi usende umyalezo noma usende leyo ngoma ofise kulela nosukwini lwanamhlanje 062-315-1986 senda ku-WhatsApp sende leyo ngoma ofise ekudlele yona osuku namhlanje siqala umhla ka-10 kuJuni 2026 ngengoma oyithandayo wena ekwenza ube semudini right ekwenza ube right ube grand ube moch ube fresh ube mthororo yeah let's kick in beautiful Wednesday happy woman crush Wednesday comes to the small sky wonder young stana osazana dota ngiyozama wala maphanta sibuye ngala siphika leyo ngoma hlale yongoma icela umlaleli ekhona ingoma ofisa ukuqanga usuku ingoma ofisa ngenise ngawo usuku namhlanje mhla ka 10 mhla ka 10 June 2026 oh yeah send a message 062-315-1986